Kutani ngata ndiva kahle nje mfowethu. Hindone ngathi niyanxila nje. But why?

0: kedwa sengibona ukuthi na
1: ngizola kedwa yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga vayo.

handi hana halaga te lokaji musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara hawuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi.

Handi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale hai songai bore aran mahangan ai gbaran do songa hule be ro amma bai kulkan Musa in kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Daudu man koi won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furufura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kulkan Musa yin kowi ngi ningu fulibero na se songai baiga handi hanno Daudu tunuka yalbaza Daruun ya dira mu gimbon kanu yaje gudugar mu Hare gitibaru Daudu mamar mu giti koyze Koyze mu sitangam kalbaru ko Ana gari dan bariyoga Bariyogi dil che follon follon Atunugawa gogo koy gombo Musin ka go kan ga fonda dan game Musu fatun Daudu sai kambon wari Musu fatun Daudu sai kambo Maiga Ani duwaru ko dare Daudu no ko ra salli she Musa no ko ra gani ko halar Daudu nin gaidu Hali go ko ra Musa Daudu ne yaji hinka dangan Musa fa hai Musu fa far gizabu dika hari gogo doru kuru gogo dorin ga kela ga ade ga kela na lu kala yi musu babu abar ga zaga di Daudu mamar gobar yobo azage ne Daudu mamar Daudu ne takuba dan gubun oka handi hannu Daudu sintin buru sungai ma Daudu ne sungai musin kakan wangu buyan Nde Daudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hada ngarashi koto Ika ine musu zai se Daudu mamar musu inkawi ne kan Daudu mamar noni wi asidu koitara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai da kan wanda yayi sa ta tunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate koitere wadi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zaye daga ba mu